olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo mwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu.

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Maliko. Ayi Mukama otenderezebwe. Obudde buli abayigirizwa ne bessa mu kkubo ne bambuka e Yerusaalemi. Yesu nga yabakulembedde ne bawuniikirira ne bamugoberera nga batya. Ye n'addira ate 12 n'asooka okubatuulira ebigenda okumujjira nti, tuno twambuka e Yerusaalemi, omwana w'omuntu ajja kuweebwa abakulu b'abasosoloti n'abawandiisi n'abakulu b'ebika, bamusalire ogw'okufa, bamukwase bannamawanga, balimusekerera ne bamufugira amalusu, balimukuba era balimutta, naye ku lw'essatu alizuukira. Awo Yakobo ne Yowaana abaana ba Zebbedaayo ne basembera waali ne bagamba nti, muyigiriza, twagala kyonna kyonna tunaakusaba okitukolere. Ye n'abagamba nti, mwagala mbakolere eki? Ne bamugamba nti, tukkirize omu akutuule ku gwa ddyo omulala ku gwa kkono mu kitiibwa kyo. Yesu n'abagamba nti, kye musaba temukimanyi, nyinza okunywa ekikompe kye ŋŋenda okunywa oba okubatizibwamu batiisimu gye ŋŋenda okubatizibwa? Bo ne bamugamba nti, tuyinza. Yesu n'abagamba nti, weewaawo ekikompe kye ŋŋenda okunywa nammwe mulikinywa, ne batiisimu gye ŋŋenda okubatizibwa muli gye batizibwa nammwe, naye okutuula ku gwa ddyo gwange oba ku gwa kkono okukibaawa si mulimu gwange, kiriweebwa abo bekyateekerwateekerwa. Bannaabwe 10 bwe baawulira ne banyiigira abooluganda abo Yakobo ne Yowaana. Yesu n'abayita waali n'abagamba nti, mmanyi ng'abaateekebwawo okutwala amawanga bagafuga n'abakulira bannaabwe baba baako obuyinza mumwe si bwe kiri. Buli ayagala okubeera omukulu abeere muweereza wammwe, era ayagala okubeera omubereberye mummwe abeere muddu wa bonna. Era ng'omwana w'omuntu teyajja kuweerezebwa wabula okuweereza n'okuwaayo obulamu bwe okununula abangi. Ebigambo by'evangeli eno wano bikomye. Ayi Kristo ogulumizibwe. Abooluganda abaagalwa, mwenna abawuliriza baffe abalungi aba Radio Sapientia 94 4, mbaniriza ate n'olwaleero ku Radio yaffe enganzi Radio Sapientia 94 4, era ne mbakulisa okuyita mu nnaku enkulu eza Pasika. Mukulike ennyo, mukulikire ddala nga tewali n'omu aseeseepuse, nga tewali obaoliawo ate yeeganye Yesu. Tusigale bwe tutyo nga tukyajaguza ennaku za Pasika mu bulamu bwaffe, era nga tweyisa ng'abasinza Yesu oyo omuzuukivu eyatujja mu buddu bw'ekibi. Amiina. Amaaso g'Omuganda gali mu ngalo, lutugamba wano mu Buganda nti omuntu amala kukwatako n'alyoka akkiriza ekyo ky'oba omusuubizi oba ky'oba omuwadde. Jjukira bulungi nnyo nti ne bannaffe Abayisirayeri newankubadde nga Katonda yali abakutte ku mukono nga bajja mu nsi gye bali bakozesebwa ng'abaddu, naye ate wakati mu lugendo lw'okugenda mu nsi ensuubizi tebanabana kutuuka, ne nga beerabidde dda Katonda kye yali abakoledde, ne batandika okusinza akaya ne beekolera akayana akaabwe nga bo baagala kulaba Katonda oyo, ne baagala kusinza Katonda gwe balabako n'amaaso gaabwe. Naye n'okutuusa kaakati era wakyali abantu abakyasinza ensozi, abakyasinza ennyanja, abakyasinza emiti, abakyasinza emigga, abakyatambirira ebintu ebitali Katonda. Naye mu ssomo erisoose lye tuwulidde, Peetero atujjukizizza mu ssomo eryo nti Yesu Kristo omutabaganya waffe ne Katonda yayokera ddala ddala ddala ekitiibwa kya Katonda. Yayoleka nti mazima ddala Katonda ye w'amaanyi ng'akola ki? Ng'azuukiza omwana we Yesu Kristo. Na bwe kityo naffe ng'oyo gwe tuyina okusinza Katonda oyo omu bw'ati, ti newandibadde yamanyibwa ng'ensi tennakolebwa, kyokka yamanyisibwa ku lwammwe. Ye eyatuyamba, Yesu oyo Kristo, okugiriza Katonda eyamuzuukiza mu bafu. Katonda oyo Yesu alabika, Katonda yamugulumiza ng'amuzuukiza mu bafu. Ekyo nno kyandibadde kimala bumazi ffenna okukkiriza ekitiibwa kya Katonda, okukkiriza amaanyi ga Katonda, okukkiriza obuyinza bwa Katonda. Ne tumugulumiza ne tumuteekamu ekitiibwa olwa mwana we Yesu Kristo gwe yatusindikira n'atuggya mu kizikiza n'afa n'aziikibwa n'azuukira nga twakava mu nnaku za Pasika. Tulina okusigala nga tukyagijaguza nga tulaba ekitiibwa kya Katonda mu kuzuukira kw'omwana we Yesu Kristo. Kyokka ate n'ekirala nga tweyisa nga ababatize nti mwazaalibwa ogwokubiri, obulamu bwe mwagabana si bwebwo obwonooneka wabuli abuli obutayonooneka. Tulina okweyisa nga twakava mu Pasika, tulina okusigala nga tweyisa ng'abo abakkiriza Yesu oyo omuki omuzuukivu eyatumanyisa ekitiibwa kya Katonda, Katonda ng'akola ki? Katonda ng'amuzuukiza, era nga tukkiriza Katonda oyo nga tusuubira mu ye. Bagamba nti asuubira akira akola ki? Aloota. Naye omuntu yenna yenna abeera n'essuubi, enkya obulamu busobola okukyuka, naye bunaakyuka butya ate ng'oterebuse. Tetulina kubeera ku ludda olwo olw'okuba nga tulina kuba nga tutambulira mu ssanyu lyokka, waliwo n'ebirala ebitusoomooza. Naye tulina kuggwaamu maanyi mu Kristo ali wano, oba awuliriza ekigambo kya Katonda, olina kusigala ng'ogenda mu maaso. Tuli mu mbeera yakuzza abaana ku masomero, muzza abaana ku masomero abazadde, naye abamunnanga abaana bakyatudde waka kubanga kwedde kabadde kampi, gw'omusana gwe gwasaba tumana abaana teta naggwa ddalu. Naye wali Yesu, tosobola ggwa ddalu. Manya Katonda yalina fyukya y'omwana wo mu mikono gye, yamanyi omwana wo kyagenda okubeera enkya, kubanga gwe essuubi lyo luli mu Katonda oyo yazuukiza Mukama waffe Yesu Kristu. Naye buli bw'oterebuka munnange ogenda kuwa puresya, ate munnange ate oluba olyawo n'okufa okola ekyofe. Naye Yesu waali oyo gw'osinza omulamu, oyo Katonda gwe yazuukiza, munnange tasobola kukola ki? Tasobola kukuvaamu. Wesigala ng'oteeka essuubi lyo mwani, essuubi lyo mu Katonda oyo yazuukiza Mukama waffe ani? Yesu Kristu. N'ekirala, batabane bazebidaayo nga bwe tuwulidde, nga bagambye nti ebiseera ebisinga obaolyawo abantu agala nnyo okubeera nga Yesu musinziza mu ssanyu lyokka nga watali kyamagero, nga Yesu omugamba nti bbaayi. Bali nno baali balowooza nti ke Yesu obwakabaka bwagendamu bwe buno obw'ensi, nti munnange otuuka mu bwakabaka bwo omwadde kugwa ddyo, omulala kugwa ki? Kugwa kkono. N'abagamba nti ekikompe kye ngenda okunywako munaakisobola? Nti weewaawo musobola, naye okubawa kiri ekitiibwa sigwange. Kakasa nti omusalaba oguba guzembula mu bwo olina kusigala nga weekutte kwani? Weekutte ku Yesu. Nga kyekikompe ekyo Mukama kyaba kuwadde okukola ki? Okunywako. Emisalaba mwegiri bingi mu bulamu bwaffe nga bwe mbagambye tikati nga muli mbudde buno obw'okuzza abaana ku masomero. Si masomero gokka, nina bingi ebitutawaanya mu nsi muno. Naye tolina kuggwaamu maanyi, tolina kuterebuka, olina kusigala nga weekutte ku Yesu oyo omuzuukivu, ate munnange bulijjo gw'oba oyitangako, ate Katonda yoleke ng'ekitiibwa kyo, ekitiibwa kye mu ggwe nga bwe yoleka ekitiibwa kye ng'azuukiza omwana we Yesu Kristu. Mbaagaliza olunaku olulungi mwenna ababatize abazaalibwa ogw'okubiri. Tweyise ng'ababatize, ate Katonda ye akole eby'amaanyi bulamu bwaffe, ate nga nkakasa Mukama asobola okukola ki? Okubikola singa tuteeka essuubi lye mu ye, kubanga ekyo kyakola eky'okuzuukiza omwana we Yesu Kristu naawe kyandibadde kikuzzaamu amaanyi, naawe n'omanya nti embeera gy'oyitamu yonna Mukama asobola okukola ki? Okuzuukiza mu eyo embeera, bwe kasita oba ng'osigala ng'okukyakakasa nti mazima ddala Katonda w'amaanyi, Katonda yatusindikira omwana we Yesu Kristu n'atununula n'atufiirira ku musaala, kyokka ate n'amuzuukiza n'okukola ki? N'okumuzuukiza. Sigala ng'omwekutteko, tojja kusemba nakyo. Mukama Katonda abanjagalire, Mukama abampeere olunaku olulungi, ate era ababeererewo mu buli mbeera yonna. Mukama abeere nammwe.
2: 9 akatonyeza nyaffa ma Radio Sapiens enkuluze y'amagezi nsomuzika n'ebyemizannyo lwaleero lunaku lwakusatu. Kasita ziwera ssaawa 12 okimanya bumanya tituba tuzze n'essaala yaffe ey'okumakya. Twebaza nnyo abo bonna abawuliriza, naye okusingira ddala munneegatteko twebaze Reverend Father Francis Xavier Katerega, ono ye chaplaini w'eddwaliro ery'e Villa Maria eri mu Masaka. Dwaliro eryo liri mu ssaza ly'e Masaka. Yatuwadde enjigiriza yaffe ey'enkya ya leero, tumwebaza nnyo okututuusaako enjigiriza ennungi ate nga olwaleero lwe lunaku lwaffe olwokusatu nga tuli mu novena ey'abajuliza abatuukirivu ab'omu Uganda. Tukwebaza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Twebaza nnyo ne Godfrey Mayanja okuva wano ku Yes Center atusomedde amasomo gaffe agaleero. Kakati nga bwe mumanyi nti mu kiseera kino tuba mu novena y'abajulizi gye twatandise ku lunaku olwa bbalaza nga 25. Kakati olwaleero enteekateeka ekereziya gye tuwadde leero nga 27 tujjukirirako Ponsiano Ngondwe ne Gonza Gagonza ate ne Bruno Serunkuuma be bajulizi be batuwadde olwaleero okwefumiitirizaako nga tuli mu novena yaffe. Tulinako Ponsiano Ngondwe omutuukirivu, Gonza Gagonza omutuukirivu ne Bruno Serunkuuma omutuukirivu. Abo ekereziya betuwadde wali mu kigo kya Namugongo wabaayo okwongera okwefumiitiriza ate n'okulamaga n'okusoma misa. Kakati emisa eyaleero Reverend Father Richard Nyombi Mapeera jajja Mapeera yagenda okulemberamu olwaleero. Jjukira nti ziba essaawa saawa zibeera 11 ez'olweggulo. Kwaya ya St. Ponsiano tusabibwa ffenna okwongera okwekwata abajuliza abatuukirivu ab'omu Uganda. Batuyambe ne mu mbeera eno ey'okuba nti tetugenda kusobola kulamaga Namugongo nga bwe guba bulijjo.

0: 아주 쎄보라.
1: 응? 약간 배보라. 지금 밥이야. 왜 제가 얌마네.
2: 마무리자 안바 안바 안바 비스 어머나 왜 보두 아베 보두 반나 보두 아바 시라몬 고리몬 나 보두 뭐냐 가임바 공카 구해내자 어루와 바 시라모 아바리 아오몬데바 아바 바리 가보와 오바 마사카 우리 바마니 뇽 바보지자 계란 바가리자 이디 에논지 뭐만 구바용아 무리리자 라디오 사피엔시아
0: 첸다 미야
2: 부제 부자코
0: 나게 자갈로 구부자 kumuchala nita magogo wona woli na yense no kati singa muli mukweta lotoko saidi ah mwana yongeza kaimbao
2: nembu zako banda masaka wafunyo kwa minister ngoli munna masaka ngawafunyo kwa minister na dalango limu pia ngoli mupia waru babadde wo already
0: na kati
2: nendo za masaka twafunye yo mupio
0: omu naba mala
2: atu mala waru abantu abali mukukuluma
0: bakukulumira wewe rokukulira kitadde
2: Ochipanje ti abantu babi tunulira dalo kutukira dalo mu madini.
0: Mu madini.
2: Olina gama ti ifa abakirisita
0: iyo. Ngate tufunye bulungi.
2: Ili fa abashira mu kiki.
0: Kubaka akati sipika. Abadde mu katuli chikati ate mu polo. Bikuga binji anyway. Dal yonga zolim.
2: Naye nkubulire abantu bali mu kuchacha
0: abantu bali mu kuchacha naye bintu ebityo bano bachachacha bano bakaba bano bakola bati
2: abantu banyumirwa banyumirwa banyumirwa ensibwe ekyo
0: bwino kubetambula
2: nnate tusobola kubera basanyufu
0: atebu ogesi bake nnyo jakufa pressure zijja
2: kukuba
0: eri abasanyuka eri abagaga eri abapo eri nabane bizibu
2: ebibu
0: bizekera kati wabaddo wanali mukumbuze ekibuzo nanga kaba sogera noga nti oyine ebizibu bingi nnyo naye saasira mama wa rumanyika Yazara abana mukaga
2: yeah.
0: batano bafiride mu accident asika zomu
2: imagine
0: woli mukukawa nene nebizibu nina kwaka oyine bintu byotunula kono kanze kanze kakane
2: yes.
0: atende kebali bakolechi oba no kanze bya inkambite ku kubali atensa bireka abalala
2: alala
0: kusegera
2: chikuru nyo
0: ah anna
2: onang
0: amazi senda
3: sagala gala mide
0: amazi senda amatwangalo kujikiza bana Uganda yonaje muri mugende muguleyo mwabali mina barunze nsigo muzigula wa nakuwa one example ya Gideon sebulime yagena nano na yensigo za watermelon yampadde bifana nyinga zinyirira ziti zigenda kula ate bazimuguleko osegedde oyine biwuka waka niwo batoli muri minenga wakawo oyinawe biwuka jangu bakuweddagala bigenda kufa
2: bas
0: atenge dagala Kwa kuwa kufuize biuke bia waka. Tadini nabu labe li kwengo omuntu. Omanyibu na wetu gula gulenu. Buyi nabu labe li abantu.
2: Simanyo genze muvire jigu.
0: Simanyo wa. Oja gula udagalo gendo bulete.
2: Bo emese zongere kwe ya gala.
0: Emese zongere kunyirila zigeje.
2: Ebi yenge bitambulenga.
0: Mabini igina.
2: Mabini igina biti.
0: Bibi gula na kusinga mkama wabi.
2: Atine chonzi chibadenga nyoko. Bada inkaba sa.
3: Program Sagala Gala Mide. Program Sagala Gala Mide.
2: Hey, tugenda kuchazo mama tuli rakao. Daki, tu awo.
0: Ano mated.
2: Daki. Atuli diza ku Radio Sapiencia mu studios tufunye omukisa okuchaza omubaka omulonde. In fact, omubaka ajude wa Masaka City. Atenga minister omulonde. Minister, tana kuba vidairo bie kubwa minister. Nenga nangi kagome sako nsanyuso kula banya bulirongo limukaka munyo omuchala Justin na Mary tumulina mu studio ngoli mukaka munyo totera kubera mukaka munange
0: wangi
2: eh
0: nonsonywa
2: yateka tikisi amasonga kakuzimbi badesu bila tugenda kuba musanyu tujaguza tuise ebivulu mu kibuga Masaka wo kuwero kamu wonna bana
0: Ano sonywa, umanye icho kufuka minister.
2: Papito aliatia.
0: Infude so emotional.
2: Papito, toze na ye.
0: Size na ye.
2: Sisi ye masaumudu. Mishigalo
0: kweba za mkama katondo.
2: I see. Kulapa.
0: Mkama katondo oli wa manye.
2: Mkama katondo wa manye.
0: Aba ntuma njogerede.
2: Toka aba, honalibu. Honalibu. Right honalibu, toka aba.
0: Nchegalo kutuwa lo mkisagu no. Yes. Muna asanyu wababuliza.
2: Oh, yes.
0: Kumanga.
2: Chita gerekeka. It's okay. Chita gerekeka mama.
0: Njaga lo kutuwa lo mkisagu no.
2: Ya maziga agesanyu.
0: Mm. Nebaze mkama katonda. Mani yeah. Katonda ina amanyi.
2: Katonda yu amanyi. Omulabye.
0: Era mwabata mkiririza mwamba sasite.
2: Aine chizibu cha amanyi.
0: Nziko kweba za presenti wali kaguta msebe.
2: Oh, oh. Yebale ya kulabye nyo. Nala bobusobo zibuo. Oh. Na, gize simanyi na kumanya.
0: Kumanga kusinzira mbizi bibye nakava. Mm, mm, mm, mm, mm. Abantu ne bankwata. Ne banzikakanya.
2: Oh. Sorry, naye hona nedda, hona lebo. Don't cry. It's okay. It's okay.
0: Okay.
2: It's okay.
0: Kakati. Yo nga mvudde yo.
2: Eh, tuli kumpe ono abantu balagesanyu.
0: Bantu njagalo balagesanyu.
2: Yes.
0: Nokubajukiza anti ndi minister kati.
2: Tuchimanyi banaye yoga banange yoga ate goli munna buddu munnange era kali akayimba ka omwana we buddu nkakuweereza ako
0: nyanziza naye abantu bagulirira bana eri abantu abanya badite banjagala
2: of course nsite sobola kwagala
0: nga bagulirira abantu baninyirire
2: yeah.
0: Banvunze Nolo kumanza nyimirira ku mazima.
2: Amazima gov tugalabye wo yimirira tulabye wo.
0: Amazima.
2: Aba kujonkera.
0: Amazima gafu dowe dembe.
2: Toka aba, toke mpya tete ina kaba bwiti. Oh, nalibona
0: we. Mzibene nande
2: babo. Nawe nedda nawe.
4: Uno kutetenganya ekyali mukaza abera waka.
5: Tuli muzironi era munanga kati watermelon ye mubu evunda. Ekyamazima olabira dalanga mutufu ebintu byo bigenda genda.
4: Nenge kitufu katonda afayo.
3: Good morning. Bra musagala galamite. Program Sagara Gramide.
4: Olino kutetenganya ekyali mukaza abera waka.
5: Tuli muzironi era munanga kati watermelon ye mubu evunda. Ekyamazima olabira dalanga mutufu ebintu byo bigenda genda.
4: Nenge kitufu katonda afayo.
3: Good morning. Program Sagara Gramide.

Nyongera bulungi wa bulungi buli lunaku enkulu zeyambagenza sula y'omuziki n'ebyemizannyo bwentyo idi bwe ngitandise wasuzootya naye nze gw'owulira nga bwompulira bwendi nabagamba ebyokufula obubi nabigaana sirina nsonga ensuza bubi nga nsula mbuliri bwange ebyo ndibikola singa ndiba ndekeddawo okusula mwange naye nga nsula mwange Kunde chikaziri kuminabili zise kusawinya heze nchiruna kuluwa lero. Mkwa nilizo mulunje. Mwaprogrami ya fendabi ruamu ya uluwa lero kuluna kuluwa idi mama. Wetuli wanonga tuli mkusala bisolo chimu kuchimu chimu kuchimu kuchimu kuchimu. Mwebale kuwanga mnega seko nate. Mwebale nyo mwebale lidela. Erangene ye ndabi ruamu dhamira. Nzali ili anazujo. Tusimbu dolu. Okuja kenga luzidia kubera mukaga ogwe tuntu nejikalo kubanga nkugamba ntia ndi mkwano bulirobera yeyo niweketa ku Standard Bank obulamu butambula bulungi onaku lwa kuumula neba ne Uganda tumumula sa public holiday tulika tuli mukunyumirwa twebase bwe bunacha ne bucha ne wali yo mtu sawe na tunde bulinaga hey! Zidi meka tane ze chiro anti olongo yingi ndi bucha etamiro Bakwegomba bali mwenye wangu. Tengo yu wale kubango nege seko. Leote ya tukoze Fesenary Bank. Nenga tipo gende wa Center Agent. Biyonda bikola chi. Bigwa. Gende wa Fesenary Agent. Wa Center Agent ya kulio kumpi. Aberenga akusotinga. Oyagala kujayo kasente. Oyagala kuteka yo. Oyagala kolo utia. Sasula kufizi. Biyonda bia tukenda kwa tulikolera ko. Batu ita Fesenary Bank. Ekole biru njibi yoka. Temuta wana na bank ndala nsumbu yi. Fesenary Bank ye bank yoka. Egendo kubange kolera ubulunji. Bio nabiyo ya galo kubanga okola. Eda chikaziri 13 ezise kusawa enya. Ezencha yoru na kuruola ilo. Tuso sana kaimba kasose abadeto guawo. Oyo Amos Lovins. Nemu nyuanyiwe Black Sugar. Ngabuli omwaga amba siku vubi kano guawo. Na. Tavola malabu walumu njimina wenti wabali na njire ngera. Netuziza koto chigesayo mamitalian voice. Abade nefiku famaika. Ate. Aya. Tochigeza B2C musasiri tochigeza ba B2C ate nako ko ulira aka bigwa bamuitali mvoisa wa mnefik famaika bweba tusiza kudachika zino muwasuze muti abasiramu mama idi mubaraka oh bantu mwe ekisolo nga sikiraba obwe ndandika njagala sala kisolo njagala kusala kisolo ekisolo kikyabuze ne bwe tuna kusimia ngete kuli kisolo Bwentu na went around me, te wali chisolo. Esimu, te yogera ku chisolo. Kaka na uli

0: tukulabirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. Jangolange naffe aba Radio Sapiencia, tojja kwejjusa.
1: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapini ye ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
2: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza, kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
3: Wow, eriddoowo nga sifu. Enfumba eyo ey'enjawulo etegekeddwa muntu wa njawulo nga ggwe. Amasavu ga Kimbo gaggyayo obuwoomi bwennyini obw'ebyo by'ofumba. Gongeredde kende saakaaka mwenyumwenyu ku matama gaabo mu maka go ne bakasitoma abo. Okufumba kwo okutadde ku mutendera mulala nnyo era by'ofumba leka byeyogerere. Kimbo ajjira mu bipimo bya grams 10 n'ebitaano ng'akolebwa aba Bidco Uganda Limited era asangibwa mu maduuka wonna.
4: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga sitabili emwe muhashi wewole ensimbi okutuukira ddala ku milioni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa milioni 5 genda kutabira Centenary Bank lyonna.
5: Leero ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'okutaano, nnyaffe Ekereziya atuwa omutuukirivu Ssaabasumba Agustino ow'e Canterbury era amanyiddwa ng'omutume w'Abangereza. Olunaku lw'obuzaale bwe n'omwaka tebimanyiddwa newankubadde yazaalibwa mu Roma mu kyasa eky'omukaaga era kigambibwa nti yali ava mu maka ag'ekikungu mu kyasa eky'omukaaga. Agustino yali mumonko omubenedictino mu Roma okutuusa mu mwaka gwa 595. Omutuukirivu Papa Girigoli yamulonda okukulemberamu ekibiina ky'abaminsani abaali bakunukkiriza mu 40 okubuulira ekigambo kya Katonda mu Bungereza. Mu mwaka gwa 597 Agustino yatuuzibwa nga Ssaabasumba wa Canterbury era yakyusa Kabaka Ethelbert ow'e Kent n'abantu 10 abaali baweereza Kabaka ono ne bafuulibwa Abakatoliki. Agustino ono yazimba lutikko eyasooka mu Canterbury. Agustino yafanga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa Luka Agamwena era yasiimibwa okuba omutuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Omutuukirivu Agustino ow'e Canterbury yawolereza Bungereza abaminsane n'abakyuka okufuuka Abakatoliki. Era ku lunaku luno tujjukirirako omutuukirivu Julius Omunamaje. Julius yazaalibwa mu maka makafiiri ddala. Olunaku lwe yakyuka okufuuka Omukatoliki terumanyiddwa wabula nga yakyukira mu biseera ng'aweereza mu magye ga Roma. Yaweereza mu magye okumala emyaka 27 era nga gino yagimalako nga mukatoliki ddala. Mu mwaka gwa 34 Julius yafa era yatemwako mutwe ng'okugaana okusinza baalubaale ba Roma kyekyamutisa era yafa bujulizi. Julius yasiimibwa okuba omutuukirivu era omujulizi oluvannyuma nga yaakafa. Omutuukirivu era omujulizi Julius yawolereza abatuukirivu b'amagye. Agustino we Canterbury omutuukirivu n'omujulizi Julius omutuukirivu mutusabire.
6: Endabirwamu The Mirror. Wewali bukasikana pyaa.

0: Kumi saking saha. Aha. Kuda chika abiri mumwenda. Soka ezise kusawa. Enya. Ezolu na kulolu walero. Mwate wagambye. Akanda akimba mkaita mwana.
1: Obulungi kwefako. Kanu kekasera ka beauty tips. Labika bulungi. Beauty tips. Muprogramu endabiduamu.
0: Buterevu tugambye nti labika bulungi. Era kino kigenda kuyamba. Byoma bya mayinja bannake. Labika bulungi oberenga naba kutunuulidde bakunyumirwa. Okimanyi nti bw'olabika obulungi n'akulinaanye atandika okulabanga. Really osaanidde. Ekyo bwe kiri oba oyagala oba toyagala. Labika bulungi ojja kulanga n'obulamu bukunyumira. Leero njagala kugamba ntya. Abakyala mwebale. Mwebale kwefaako. Mwebale kunyirira. Kameka pako kabala bisa bulungi nyo era ntero gamba abakyala nti nze omuntu nga andabikira bulala wandi badde obwolumu ogirako naye ate fenna tumanyi after effects za makeup yabadde tamanyi kimanyi aine makeup aine ngeri olumu gyayo nono olusu naddala ono gwe tusanga owaffe mumumanyi ono makeup owaffe gwe tugula akasente kaffe aka bulijjo. Oyo wandi badde omwekuba lw'olina mwekuba. Naye si buli lunaku. Olususu ogenda dutta. Ebimu biwunzika bitufunyika kanyi. Olususu lukakanyadde. Kuba mulimu omuntu ayambala makeup. Omulimu omuntu yekuba makeup. Okuva ku makya. Okuva mande paka mande. Naamalako omwezi. Naamalako omwaka. Nga tomulaba nko nga tayina makeup. Olususu oluse. Obwalumu ka makeup akukaleke. Yesoka lechi bisere bisinga tuganti. Boba gendo kweba ka makeup munaabeko. Naye ati boba toyina nnyo kya amaanyi. Oli wakaabo toyina ka makeup kaleke. Leko olususu no lubeereko lwokka. Nga luliko kintu kimu bizigo. Mumanyi layers zetu applyinga ku skin. Esoka, eyokubiri, eyokusatu, zi spray. My goodness. Olususu n'olyoka olupakirotsi. Ebyo wandibadde obikola. Woli no bikola. Nebo wanga tewali nyo chikusende ikiriza. Olususu tolu pakira. Luleke ko wolumu. Kera kumacha. Na waka sabuniko. Bumalo kuna waka sabuniko. Jisako chizigo. Sibe wakangu lusulioke. Ngataluliko chintuchona. Olukume. Obutayononeka.
1: Obulungi kwefaako. Labika bulungi. Beauty tips. Mu programu endabiduamu. Muzeti, obuntu ntobo obutanyuma. Bwogulira ng'obukooye.
2: Abasajja tubeera nabo. N'obuvunaanyizibwa babusuula.
1: Mwogereko mu programu endabirwa wamu osanga bunaakoma. Muzeti obukunyiiza.
0: Butera butuba tugenze muze kudakiika abiri mu emuzo abiri mu mwenda ezibula kwera essaawa etaano program ndabirirwamu mwe tuli nga tetuli muganda lya Idi of course mwana wanange wali wangambye mami good morning Good morning, Mami Africa. Good morning, Mutsabani. Wasuzo tia mkulu mugwanya okusinzira emasanafu. Hope you're fine. Kade kamuze. Okay, wali wano wana abadanga mbantu. Lusulu fufunyala. Nyo, due to much makeup. Yes, which to which it is. Soka makeup. Tugene pola mpola. Madam Lydia, ni mukama yeva luku kuweza obulungi. Bambi, mbaden sabami kwano jange, mbuna. Hey. Ayayaye kale kandabe kisoboka kandabe kinasoboka akadenchia kalira nsiseyo kade kamuze musanvu 55 ana chinana musatu musanvu musatu nziro musanvu munana nyana mwenda ana musatu 02 message ye WhatsApp ku musanvu 55 ana chinana musatu nsanvu musatu twogera kumuze ogogwo tunda noga ne wankubadde gundi naye ate wano kisusiza ekintu okivuze bubi tubagamba ku mizejo ne tulabanga mukyusako leo njagala kwogera kwa n'abakyala bana gamba lumbi abakyala abesiwa amagengere banango omukyala bwanywe nyonga ngagwamu kiki ekibanywesa wenna n'ogangayira nako obukazi ne kakugwamu Nobira wonga, gwoli munywe wa mu kitundu, aba mwe yagala. Nze nti nze sinywa mwenge muganda. Nywa muzungu, naye n'omuzungu n'ogunywa n'ogwamu. Emyenge gye mwesi wate gy'ononye maka woowe egyo gye mulaba. Kuba mwami yagerera kutunda nga wafuuka nuisance, nga wagwamu. Na kutunulira nga gwe buli kaseera oba olewa sawa kati tebalina public holiday leero yagusimbudde dda zizino sawa nnya n'onywa nekkala n'ekugwako n'oyengerera anti appetite yafa because omwenge guta appetite butawa careful wenna wenna n'olyoka otunula oti ng'olinganga eggolu bakyala mweyambe nina gwe mmanyi yagunywa eyalina amaka amalungi amaka gaafa ekibumba kirwadde mwenge naye nga lwaki otuukaawo abaana bano balyoka bakutunulira ng'oggwamu n'obulumi ne bubaluma nti laba maama waffe bw'agenda ng'ogenda ebitaliimu nti yalwala kinti ekyamulwaza ekibumba gwali mwenge does that make sense dwala tumanye nti obulwadde bwajja kuba okulwala kya bulijjo naye ng'olwala nga gwolesa obulwadde abakyala omwami n'atukisaa naganze namulekayo mu maka ge nga simusobola ewaka ne waffa omuddo ne gumera paka ku nnyumba egyali ennyumba neggwawo nti kiki nti ali mu kunywa nedda nedda baddiya abakyala omwenge mwefuge hela wanji nkukutte ddiya ono tabiriimu kale nkutadde onaga elirya ngamba ku aŋŋambye bamuyise Edward Eddie aŋŋambye gamba kubasiimuula expiry date ku migaati ate si kwokka basiimuula expiry date ku buli kintu ekiri pact bantu mmwe muli babi sijja nakukirwisaayo abali mu kikuubo bakikola abali mu supermarkets bakikola musiimuula expiry dates ne mutuguza ebintu ebiyiseeko banange kiruma n'ogenda ogula katugeze eddagala ly'amannyo nga lyayitako n'ogenda ogula blue band oba majarini yenna nga yayitako n'ogenda ogula mu supermarket eyo tugula ebintu ebyayitako ng'ate deeti ddala mutufu muli babi muli babi nnyo bantu mmwe hello yes ye lambat
3: mwae najenga kwa hii bele cha seni mili zikandu kafini yeku wale rabita mele seni ndo sana mwusini ni makilita na ya vile wakati madamu lili ya nile chichikole chichoga ambye anze yange sio wanji yine ilabu jia vila ukutana nga vipu kari vila mucho omuze
0: yes evo
3: kwa sababu tanyo kenyo madamu lili nebaita nubana nubaita wandi kwa mye
0: zine kaita kajanja
3: okutanyo kenyo madamu lili ya nubaita wandi kwa mye
0: too much of anything
3: kata wafasi nubana abamu bafugeza ambye abana osanyo kwa chemi no itane wandi kwa mye kwanyo osanyo kwa ni sanyo kwa gweni wabari kuweleza
0: ne yanziza mukwano naye bali kuwuliriza nkuluza ya magezi nsulo y'omuziki n'ebyemizanyo eddakiika 25 ezula ekwera essaawa 5 hello wanji hello kali ekiri awo ekikulya nange sikimanyi katulabe agambye atya Max Steven
4: madamu Lilian wasize otawe bali kuwuliriza
0: bulungi sebo
4: nze ndowooza ngenda kunyiga obunyizi ngule yange motoka ngenda gula motoka kubanga nkooye banayiba bange oba weebase sawa nga mukaago gw'ekiro taano tulo tutandise okubbirira mbola mbola awo n'owulayo nga ajja ng'akuba engombe ku geeti yawo next pipi nyingi nnyo mwena nemusituka mwe abatebebitakwataku nebebikwataku bona nemwekanga nemuwalamuka asikali najja namugulira amala mugule nayingira kyokka mwe batabibaddeemu namwe nemuzukukira lumu n'asikali azemugulira bannange kati nze obutanyiga nnyo ku ekyo ngenda gula buguzi motoka nange mbeku bendekanira
0: olimutufudizayina
4: webitengeka
0: webali eda dizayina webitengi tebakoma ku ŋŋombe abobola abakomawo nga batamidde eno gye tupangisa bakomawo nga batamidde n'akuba eŋŋombe ku geeti awo mu kikomera ne bamugulira n'ayingira n'ekintu kyekigunda mu mmotoka ye ayina omuyimbi we gwayagala amutta n'alyoka kuba obuyimba gwonna ne guleekaanira ekikomera kyonna n'asooka kuba nnyimba nga mukaaga tannava mu mmotoka ye saawa mukaaga saawa musanvu mwebasa abale bantu obamaalo hello
5: Peterson Wandera omusaayi gw'omuyimbi King David
0: yesebo
5: naba kuba n'abakazi abagenda kulumba ate ne mubba amasowaani mwebeko
0: neyanziza ate ng'oba oli bulala oba essowaani y'omulumbe mulumba mumanye essowaani ze batuweerako emmere ebiseera ebisinga bwata bamera mayini aba pulasitiiki kati ogibba okibbira ki
6: eriyaniwe bali kuweereza ono kansala muwaye ne jimba mulongo kulida mchirombe, lamba teka chidi, nipaganda wafaba isi la mumbagali zako idie nungi. Hivi ya ni umuzegu ngende ukuoge lako, kwekwaba na avantu, wabitu wala kumikolo java antu, wabitu wala kupateza java antu, nga tepa kuhisi. Uchimanyi tepa kuhisi, wetu teo, atoda nisekola buvuyo kumikolo java andi, wako kilizo sembele na buvuyo. Ni atoda nisekolo buvuyo, emelo ya galo guwe mungwe, bantu mwisi. Jemize mjikende nzono kansala mwa ina jemba. Yes, jirata kuhisi togenda uchitikiza wale tewa kwa gala.
0: Exactly. Wevale nyo. Hello. Wanje?
7: Madame Nia.
0: Yesevo.
7: Nyo tenia.
0: Nasevo lunji mkwano wa suzote yesevo.
7: Nilia.
0: Yesevo.
7: Salongo sembati ya wanevueti yava.
0: Salongo sembati ya wanevueti yava. Yesevo.
7: Nilia.
0: Nsanyi sokuli. Zali yati ya nalongo.
7: Nani mkwa mula muda la murungi.
0: Amina. Yesevo.
7: Ya ni pozi nze jina karugamba kwa mzili ya ni haba ngamira walo wa wakazi
0: bani?
7: Haba sabiriza
0: mhm
7: ya ni ya ni kituganyo mtu ovoli no kumuwa nga uosu ya ni ya ni wali yo mtu wa yiti hira nga ye ula visimu hiri
0: na umtima ni kutembuka
7: agenda kuku wabu seki kaku wa kusimu ya kumu ya oba ya cha agamba oba kimeenga nisimu ya mkasele vaya seki nga vrivo jiraba
0: Ntitegera.
7: Waliwe chitira liya.
0: Nei ansisa mkwano.
7: Akumi.
0: Kale diya na webera bulu. Unchi nkulize ya mageza sulu ya mziki na hivyo nizanyo. Baby, airtime. Baby, data. Baby enviri. Ataka tienjala. Baby kati idi ya tuse. Baby njaga la genda autu. Nice. Zena ana na sulu ya msaja. Zena andi vandemu. Kondo nyo. Hello. Wanji. Hello. Wanji diya.
8: Na
0: sababu lunji nyavu? Wasu zote ya nyavu?
8: Lunji mchana.
0: Aono ani?
8: Maria omuwaad.
0: Maria mchala Sam.
8: Omuwaad.
0: Bagambe nyavula?
8: Mamaril. Una wasajia abakade. Na kuwana. Tukano tambula na omuwaad. Na kulesa nezimu kubu. Mamariri, yuwate baso wala lafu ya batu la gende mbakade bana.
0: Chaya gala kulaba na, na muto?
8: Katipota mbulane mkwano go.
0: Hmm.
8: Wapleta zi mkuba. Kati ankubye bawe, bisi, eskegera.
0: Hmm.
8: Ate mbochari mbubu kwa uchari ne mkwano.
0: Mchilaba.
8: Mkwano bafone bakade bana go.
0: Ya sasa vera buluji mkuluza ya mangasa teche tero ganti ama miyolumu temwe pimira mulimu emyaka jofu na gachi genda kulu miyomutu obo ya gala obo to ya gala because bie mwa gala vya uka ono mwala cha ya gala ugenda mu okuchakala ate guya gala kubena kakula mauli chitagira katemu sobola gata ucheta gofu neno mtu nga muembi muja kulaba mauli noli muleka pale na haba genda mundongo kakubide wa ende asene celebrating de wa balumbe balumbe balumbe paka kulira bubi na chitali echo oja kuwa bikomtima
9: bilwa
0: yenyabo
9: oli otya baby
0: sina tamboga machimulongo
9: ye ndi mukwana
0: yenyabo
9: wema tuweleza
0: alhamdulillah echi solo chimaza
9: alhamdulillah yenyi kwango lalero yidi
0: echi solo mazo chisala
9: manda ya tese tukisikayo chisala
0: Tosala, no sala kuruwa vano, atecha nacho.
9: Abafina wange, boba jakulia kakoko watenga, tikaria.
0: Nenkoko tojiria?
9: Sijiri, mkazi mkade nawe, miaka ankaga, mkazi mkuru wenji nga banda ba mmeketa nkoko.
0: Nzwe njiria?
9: Kakati omuse.
0: Yenyavu?
9: Ugenderi haba, miyamatua ya gara kuyonja bachara bawe, kubanyiriza, kubaguli yango yenungi, kubako zusavili. Atene bala banyirira, nibaguira.
0: Nibalokera.
9: Masi gaba ika ika ngavo na wana madugava ringa agepiti.
0: Ay, ye.
9: Abami abu. Mwete komu yonjala.
0: Mula birira abu mwe. Neaza neazegi. Bado echa. Omutu wakena kumacha. Nasango omutunga abadala birira wabulunji. Because wale yaba sajia wamanyo kula birira bachara. Ngabulichimu yacha amanyinti bachimu gulira. Kuba komu nda. Ngamula birira. No musuza. No ingira wu. O ingide woto sobola mula birira. Lwachimu natomuleka. Mulekera abu musobola. wali yaba wala angabama nyiro bala virira kuba bafu na babalu kati ategwe tutuwa ina yoya dechira wazo nti omuntu wala virirwa muleke muleke la haba stovola vamu chintu chino hello
10: hello Lilia
0: yes hello
10: amanya nendovozi msalongo msome paulo
0: msalongo msome sa
10: mutome paulo
0: mutu oh mutome
10: wanji
0: uwe wale koma uo
10: yenuwe wale kume yo
0: alhamdulillah kumye wanya abla
10: Hey, oh, kumye.
0: Hey, baby, ba.
10: Oh, kumye.
0: Ndagewa.
10: Oh, kumye, bedala.
0: Hmm.
10: Gamba.
0: Sina tabu.
10: Hmm.
0: Bozi gwe.
10: Aje ndi.
0: Omuze.
10: Eka ambuze kulidi.
0: Ba, ndiyo vale kunda uza. Kaya, echiyembe chidishtia.
10: Echiyembe chidunji.
0: Na uo kumye uo.
10: Eh, kumye.
0: Kale ne anza Paul mutsome bera bulunji da bira balongo ne nalongo
11: bana anti tiliana zampita George kanga pwano mulubugumu
0: yesebo
11: bana ngwe leta emera mwa nje muina na muina ko odekwate ngana nayinga anebo mugule chipayo menga tajinywanga kulaka ntagunywa Naye jako naye kati agugulira n'abantu.
0: Awuta.
11: Nyanywa. Nisawo munana nazitusa.
0: Imagine.
11: Kakati banaye. Simena kumana wakazi mukazi wa nyome nga yanoneka.
0: Agwamu.
11: Nje atagenda kutegera nga yanonese. Nga mukama abula ko mtu alabo twazi.
0: Naye azisa.
12: Mwasize mutiame nabali kunkuruze ya magezi anko chalani.
0: Abadabu zemu.
12: Notu ula mutakisi. Notu alikuwa kusensibulo msaja guwazala mwa bana. Bana babiti bana basatu manu umu. Tala pilila bana tapawa buyambi school fees tatola. Tajanjava tapawa chakula tasasula nyumba. Noloko gamba bana ti wababikila on tatamu ya fa. Nenga teja alimulamu.
0: Nero achito fa.
12: Mkazi gwen sabo vile mwa katola. Gwenga vula basi. Umsaji ya mzala munga tatigira. Na wichitigiza walito tigira. Wanangi mumsasiri na ichisusi. Na ubanga ya lita tigira. Kupana iwa mula wanitatigira. Neno loko viku umsaji. Jari mulamu. Na wala nuba wechifana nyichirala. Echilu njigwe mkama akuyambi. Nga guboba za deo umsaji ya tatigira. Bukaso tigira. Katituwa lolo ulu walo. Ii. Jivali haba kulanga bali kupama mabuka. Nangu wanayogira. Umusajja jari mulamu nuluko gamba abana nubasi nosi genziri abana lichitabu uloko batawelira ei guba welire kasago sobra kasago uli mugeze kirungi gwe mukama kuyambye
0: ne tobanga omufuda
12: tobadde mularu ngo uli gwa bazala nga bwagati ye mularu abakazi mwedde ko nulula mu taxi okuva jeva paka juvira munga chichibuzi chuka
0: nabe
12: ne mu taxi mo tudde mulimu abasajja bo sabra mu mbere eyo abantu bakowe chibuzi chonyumya gwe kavuka wote taxi banange neda
0: Tso yanzuza vera bulungi. Ah, kwa chalani agambye mulekerawo okutta abasajja. Naye mulimo kale, mpa just example. Waliyo omuntu ng'okubeerawo kwe n'obutabaawo bifaanagana. Ngambo tufu, ako chalani, mulimo omuntu ng'era alinga eyafa. Ate actually waliyo omufasi ng'omulamu. Hey, kuba bw'oba obadde tata mulungi. Eh? Oyinza okusingira wala nnyo bataata abatalina makulu eri baana. Ngambula mbu wabanda toba demu. Sivuma Kati ya chita gezanti wabate mwagala babu ugele kwa chalani. Do the needy fall. Obuvuna nizwa mbutu ukirizi. Unagaya tuyanza nyo Madam Lillian. Ababa chusa expiry dates babi nyo. Na matagaba baby baga chusa. Mostly ni chikubo. Neba nange chibi. Kati kubakafana nyakana kamundo ka baby. Beka gendo kunyue vitevi ya itako. Baba mtu ine chizibu wabana bafeba kulira kumatako. Kakati atama toga kutoga chusi za deti. Nacho mwana wa muno. Omunyue sebi tayo. Kubanga guoti okufiru. Emituwa lebili. No.
13: Mkwano hewa le kutuweleza Madam Lillian. Ze michara wili ba emijumu wa wachato. Madam Lillian nzo mze gwengendo gamba kubantu. Beba na abantu abafumbe enva. Naba nga akomba kumunyo. Na diro mulao na kukona mungalo ze mchibatu wepa. Na akombako. Ate na amala naza muva. Ila naza mu mchibatu na akombako. Bantu mwe bannango gomeze mu binyo nadala nonge badde mmere mvaza amikolo kwe gamba na amalusu ge mba mwagalide dda mukyuse mu ogwo muze mu binyo Madam Lillian bera bulungi
0: yo balide dda tebamanyi nti omuntu gwoko bwo omulawo bwe kugenda mu sefuria wandibadde tokona wandibadde wotonyeza toddamu na kona wo mulimba mutulisa amalusu tetwandi agaddenyo to access yo saliva mutukumubere bakisaje tuli temutulisa.
14: Yes, mami Afrika was zote ya kansu wa suzo bulonje. Mugwanyi masana kwa kuchapati jensenzi doku uliviza. Kwa giza idi nonji. Uli uji uli bulonje. Kwa giza mkisa kwa senti. Mami Afrika umuzi kugende kwa neno. Habasajja ngori ya wanga kwe oringa mukazi tote giri kika. Ulangi lala ngiri tote giri kika. Naloko ulangi lo mchala. Nuko mlangi lebiewa nebiewa. Nomulangi lebiewa. Pwe bichi. Obisiru wa wewa mwe bichi. Nemiso waga na mkano noyomba. Bane basajja mwe mwefuge. Mwe tu walinga basajja. Mwewe bitiwe ya basajja. Nga kukwa msajja. Tika kwe chio wati obule. Kukira bita kuatagana. Mwana msajja na yomba, ibita zigiriga, na langi lo mkazi, lelelelele, banangi. Msajja mwe mututama, mwami kanike, mututama, mwami kanike, mututama, nkoge delinye. Lekira ukulangi lo mkazi, mguanyi masana fukuchapati.
0: Mguanyi, omutu kwa langi.
15: Madam Lilian, yabari kuhiriza, kama yabari kukesa urunji.
0: Amina.
15: Nzomuze. Wali wa abantu mtu nga wakusanze wona mu bantu na imirira wali na ugana gundi nga ite irinya lyo banange kintu ekyo kintama wali omuntu abera mu bantu bwo yagara kumubako ky'omugamba mutukirire naye mutu emirira gundi gundi nkuramusiza gundi banange kintu ekyo kibi basiramu banange mbagariza orunako orurunji orwa idi aduha bati
0: tweyaze gekuliza ya mageza usawa kusukao kiliza nkule wenti ngena kubanga nkoma wotwe yongereyo oliku nkuluza ya mageza nsula yu mziki nebye mizanyo
16: singo muntu ye na kusabibi kuata kwa akaunti yo kuterekera sente mu bank. Singo muntu ye na kusaba sente mobile pin ye yechama oba pin yo jokozi sango ugenze wa agent. Omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ngoyagala okuteekayo oba okujjayo sente. Singo omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugulawo akaunti yo ng'okozesa omutimbagano
17: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akaunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutira website egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
18: Honda SC110 kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yennyini eyiriba bw'oteeka mu Honda Oil ovuga omwezi mulamba waranti ku injini ya myaka 2 amafuta ewunyako mawunye atenga okugifuna looni n'ogifuna mu ssaawa 8 zokka gw'omukozi ow'omusaala jangu nga bw'oli tukuwerako boxi ya spare ejjudde. Tuina ne Honda Excel, Honda SH15, generators, water pumps, e bombe zifuira, obumo obulima, byonanga bya Honda. Jangu kumatabi gafe mundeba, mumasuga Equity Bank, Lugogo Bypass, mumasuga DHL, ekawempe nga ku Centenary Bank, na matabi gafe. Okweto olore gwanga, kwa simu noti 200, mwenda 00, muna na bili msambu, obaweleza WhatsApp ku noti msambu nya emu, msambu, nya satu. Mwaba boda bachari, eno tuajirese, eiriba, enkozi ya sente, na wayagaro kwekuli ya pichipiche yo. Yo wasechi nomu, obe ya maridadi, tutukile kumatabi gafegona.
19: Omufubuka na wasusi zenga kejo omufubuka. Usoburo kujifuna nguita Centenary Bank.
18: Honda SC110 kajambia, ya pichipiche eriko.
19: Egeta bisasika, ngampa wa davidisa.
20: Kale, webambu ya sato ula, ngomanyanti oruwari, duatiajiri, ulo nurubalumbe. Mutayi wange, oyogeda chitufu nyo, ntindamu nyenye, nesemu kuto, biombili, bibela biuka. Kali mutaka nsizito nga buzito nze ntandise okulanya akati ntera nnyo okulira abantu nga mugamba nti ebyokola bya kimpatiira nga nno mutegeeza nti bya mangu mangu era tebiyise mu mitendera emituufu naye kimpatiira yemmere esookera ddala nyazaala gyafumbira mukamwana nga kyajjatuuke mu bufumbo emmere eyo yayitibwa ekimpatiira era ebeera ya mangu mangu tetera na kujja bulungi ebeera ya lukolakola yayitibwa ekimpatiira
2: Ebyetta bisasika nga mpawa ddaabirisa. Bino bye wasubiddwa mu program Sagala Galamidde.
21: Salongo John Ssenkubuge owe Bulenga ku lugudo lw'emitiyana. Ekitiibwa ky'obwa Salongo akiwomeddwamu emyezi etaano gyokka oluvannyuma lwa DNA gye baakoze ku balongo okuvaayo ng'eraga nti tabalinaako kakwate.
22: Abaali mu kyalo nga bamala abalongo.
0: Ebisiraani nga byakukedde olinnyirira maama Kadaaga nga tomanyi nti ate yayinza okukunonola gye bujja. Ebisiraani nga byakedde. Nyongere kizambe
21: nda. Genda leta nze zirize. Nga byakedde.
0: Ebisiraani nga byakedde. Ebisiraani nga byakedde. Ofuna.
2: Muziki omuteketeke obulungi emboosi ensonga sikwata ku muto wa bulijjo Monday to Friday okuva ku ssaawa emu oluvannyuma okutuusa ku ssaawa ssatu olwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June Namugongo olw'ekirwadde ky'Ebola olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe era ka tukutuuseeko obubaka buno
23: Be bajulizi baffe abiri mwa babiri abafa wakati w'ebbanga 1995 ne 1987. Abajulizi ba Uganda abiri mwa babiri balanjibwa Papa Paulo omukaaga nga 18 Oktoba 1964 e Roma. Kali mu 1989 nabiteekamu engatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 31 Julai 1969 atuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusto natuwa n'abepiskopi mubiri Bishop Haragate mubiri omugenzi Bishop Magambo mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abaava mu mawanga amalala nga 1 Agusto e Kololo ate nga 2 Agusto 1969 nayimbira ekitambiro kya misa e Namugongo ku Kayanja ye Papa Paulo ow'omukaaga
2: obwo bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda Ndabirwamu yamira ensonga yennyini ekukwatako
24: abakulu ba poliisi abamu tebagala balaga kyakkola obalaga ekyokkola ate bakuba bukubizi
2: Ndabirwamu
25: akasente ko tukaagala gwe mukyala wo tomuwa ku ssente
2: eno ye show kamira Ndabirwamu

0: yo kwewa lobufere. Okubili zibu obutagabe hivi kuwata kubanka account yo. Nga pini ne OTP yeliyo omuntu yenna ngoita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu yenna nga kusabye hivi kuwata ku account yo. Okugeza pini ne OTP, tobi muwa. Edo okubili zibu kumuwa abida ngokuba ku simu ezo kwelele. Noti munana noti noti, bibiri, bitana atanu mutano. Oba ku noti munana noti noti, bisatu asatu mutano, bisatu anamunya. Wevalo kutere kane Centenary Banka. Centenary Banka, member wa Centenary Group. Centenary Bank, erunga misiba banki nkuru ya Uganda. Sente za customer, ziku mbwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutu kila dala kumilioni kumye za Uganda. E mkona na obukwa kulizo vigobelirwa. Obadeo chimanyi ndio sabulo kukube sima ezitaliko kumo kumanda mobile. Nedatu evi guwako rufanyi maru ina kusatu. Nyiga stemu nyamuenda stemu hash. Oja kufana nyongereza ya abisatu neda chike ziwerako. Okukuba masimu ga manda. Manda mobile koreza. MTN, erunga misiba chitongole chivuna njiba kubia mpulizi ganya mugwanga.
1: Business yote likula ngato jiranze lwacha abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulunja yagala okufuna ba customer jamu ku radio sapiensi ensambya olange naffe sibizibwo okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti musanvu 52 89 68 plus biri tano mukaga, biri noti noti, mwenda biri munana, nya biri noti. Oba, plus biri tano mukaga, musanvu mukaga mukaga, mukage mwemu, mukaga noti noti. Oba tutukirile kumukutu gwaffe, ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapiencia, toja kwejusa.
2: Hello, testing microphone. Wow!
3: Wow!
2: Unaonye dumu yogero bulunje mina kuwese chitiba kumukolo. Jangwa no Radio Sapiencia in Zambia. Eche chizibu tuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Eziko la kuhuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, ne tents.
0: Tukubile kunoti msambu tano mnana. Noti emu, msambu, kuminanya. Oluvanyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulama gw'omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka z'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe era ka tukutuuseeko obubaka buno.
4: Be bajulizi baffe 2022 abaafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1987. Abajulizi ba Uganda 2022 balanjibwa Papa Paulo omukaga nga 18 Oktoba 1906 mwena e Roma. Kali mu 1906 nabiteeka mu ngatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 Julai 1909 tuke rubaka nkera nga lumu Agusto na tuwana abepiskopi mbili Bishop Baharagate, mbili omugenzi Bishop Magambo, mbili Bishop Kakubi na balalaba wa mawanga malala nga lumu Agusto Kororo atenga pili Agusto kumwena nkaga muenda na imbile kitabilo cha misa na mugongo kukayanja ye Papa Paulo omukaga.
0: Obu bwe bubaka obukutuusiddwa ku kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumitiriza ku bajulizi ba Uganda. Eno ye radio 9 mu nyaka tonyise nyafama
5: radio ya Kelezia.

ayam ko maru fe gay di de lo ko dum wi wonna ko yaabe to mo dembe to jidi de kisa to ne ci wi na ko sunna ko te ben kere ahru ta ko na ko ngari ndo ko esi ma ko to su biza na na ko wa ko fe yesu kristo aye muka ma yesu kristo bega ma no won ti bai ka de mirembe wa de mirembe jangi to tunu ri dai biga fe na ya ma so go gazze ku filiza kwa eklesia wo kirizo kuma mirembe no kuse chimo nga bo yagala wa wanga mula mula mirembe ni mirembe dembe ryo muka ma liwe na mwe enna kuzunna uliyo mu agarize munne emirembe.

0: Enkuruse ya magesi. Enu yefeke yu ya basumba abi kiresia.
1: Inyagi ya Patrice.
0: Aisimbi kumusi nji ya ufo gobu wele samwe kiresia.
2: Mpereza tusa papa luyano nda. Peribisho kwe kienda vikana.
0: Ama mwile neso ungezo na esikuwata kwe kiresia. Radio Sapienzia. Enkuruse ya magesi. Ensuru yu musiki. Nevye misanyo.
3: Enkuluze ya magezi nsulo yomziki nebye mizanyo. Muliriza wafo mulonji nkwebaza. Kwe kumira ku Radio Sapientia. Radio ya Episcopi ba Uganda. Mwebale mirimu jona jemukola. Okusobola okulaba nti radio ya fe ebeera wo. Za olwaleero lwa kusatu. Lwa kusatu luno. Esawa zino mu the appointment tubeera kubya kuzimba. Engineer Juko Fred atuyamba okusobola okulaba nga tuzimba ennyumba. Ku mulundi guli yatunnyonnyola twanditandise tutya okusobola okulaba nga tweteekateeka bulungi okubaako ne nnyumba. Engineer, sebo boza atuwuliriza.
4: Mbalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo mwenna abawuliza pulogulaamu yaffe eno okuzimba guba mutima. Buli ssaawa 8 n'eddakiika ezigwamu entono tuba tutandika ku lunaku olwokusatu. Amannya nze Jjuuko. Abeera wano buli ssaawa 8 ku lunaku olwokusatu. Pulogulaamu yaffe eno okuzimba guba mutima. Bye tuba twogedde wano byonna byonna ng'oyagala okweyongerako okukakasa n'ekyotategedde tukuwa namba zaffe ez'amasimu. Ofiise zaffe ziriwaliko awempe ku Lukadde Road okyamira ku Pride Microfinance Bank n'otuka ku ssomero lyebayita Golden awali offices w'otusanga. Nga tujja tubabuulira ate oluusi wabaawo oluusi ebitubuuzibwa ng'oluusi tubyogerangako ng'oluusi twali tubyogeddeko kubanga okuzimba kuwanvu. Oli ayinza okuwulira ate n'abaako kyasigala yeefumiitiriza ye mutima gwe nga tokituuseeko kubanga eri eyanku yanangamba nti wayogera ku nzimba ya toilet pitira training ekuli kumpi nga tewunya ne tubikwata. Era naffe ne tukizuula nti zibadde zituwunyirira lwa nsonga gye twali tutatuukiriza mu kuzimba. Naye septic tank ezibeera mu lujja oluusi nga tulina n'emikolo naye ne tutuulako nga waliwo n'obutebe nga nazo teziwunya. Kakati
3: naye ng'ate waliwo eziwunya.
4: Waliwo eziwunya naye okunya nakwo nja kutuuka nkubabuulire waawe kuva.
3: Yes, sir.
4: Kubanga septic tank yandibadde terina kuwunya. Yandibadde ewunyira mu pipe gye ngendo babuulira kuwunya gye kudda. Kakati septic tanka gye tubeera nayo mu lujja eyingiramu amazzi agava mu kinaabiro, agava ku sink wemwoleza ebintu, agava ku bensani ze tunaabiramu amaaso n'ez'omuddiro gwe tunaabira nga tugenda okulya emmere. Ebiseera ebimu amazzi agava ku bensani n'agava mu kinaabiro n'agava ku sink tumanyi okugatwala butereevu mu sock pit. Sisitiimu eyo weyandibadde. Naye mu kunoonyereza kwange ne mu kunoonyereza okwabamu kati mu kunoonyereza abamu bagamba togatta payipu ya kinaabi ya toileti na manya tugatta pipe ya bensani we tunaabira ngalo na ya toilet. Kituufu balabanga okuwunya okugenda okujja. Kakati ngenda kubaviira waggulu okuwunya okwo lwaki tekusobola kutuukako. N'ekirala nga sinaba kubabuulira kuwunya okwo tekusobola kutuukako. Obubi obuva mu toilet ng'oflashinze bwokya amasavu mu system agava mu sink mu fumbiro ku sink woyoleza ebintu. Sink etereka nnyo amasavu gagitambuliramu nnyo. Buli lw'oyoza essowaani naddala bannaffe abamu abasiikisa nnyo buto sabbuuni asindika amasavu ago ne gatambulira ku mazzi kungulu ye sabuni na ayo chakali akasigadde ku sowa ne bino byo nyenya nyenya amaziboti byonna bigenda muchi mu system
5: yeah.
4: Kakati amasavu ago nogasanga nga pipe egenda mu gare etandika okufunda neba nga techatwala seyo nyangu ndio ofumba amazi binika ya amazi emu neyo kya amazi ago
5: amasavu
4: amasavu negagenda mu gale kwa amazi ugava ku sink gagenda mu trap eyo esoka wakati
5: yao
4: wansao negavao negagenda mu gale trap negavamu negagenda mu manual nila gatuka mu manual nga watambuza eri bottle trap yesoka bottle trap yesoka kusini
5: ne
4: ku bensani nili kogenda mu gale trap nili kogenda mu manual mu manual nga temuli bubibuli buva mu toilet obwokya ne bugatwala nga pipe zilizokka era gagenda galemera mu kubo pipe ya 4 inches nayo netandika okuzibikira kakati ataba mu abakola channel zino benching zino nga tukola manual obo butuwe tawe ta njamaza ageno gayike wanoga gakulukute wanoga gendega gegate mpipe emwe gatwala
5: yes.
4: Obo extension ye wegajaga sinka nilao obo wabufunda waliu nga gagenda okuyingira kakati gagenda gawera ne wasituka okukakana wemujiramu obunyanya nyanya obuntu ntuwe buti obusigo sigo buchi
5: meremere
4: obumeremere obutono tono nga pipe bade ya 4 inches ngeziba mugenda okulaba manual ngetandika kuvulula na okakana gale trap nga amazi gatandika kuyika mu rubalaza kuba gale trap tuziteeka mu rubalaza kubanga pipe ile ya west wetukira
5: yes.
4: Kakati amazago olwa masavu gali agabeeramu bobanga system eyo eriyemu nga byonna bisinkana mu manual kubanga zijukira nti septic tank na gundi na jibasomesako system eyo yowansi wagagukirawo okwokya kuno okuva mu toilet eringo flushings kutwala amasavu ago negatambula togenda kufuna kuzibikira kwa system iyo buli kiseera pozi ngojo chamu amazi noyo chamu amazi nobiwa mu amazi noyo cha abasinga balaba bizibikide biri waggulu ataleta ddagala kubanga we bizibikira yitandika okuleta abasirikale abeeru ne bafuluma ebweru abasirikale abeeru batandika okufuluma ebweru abamu baleta ddagala litabibiuka rapiti ne bayiwa mu ate abasirikale abo tubeetaaga nnyo tetwagala kubatta
5: engineer
4: kati otuka ku nsonga y'abasirikale ababambala white abo okutandika okubatta olwo system ogenda kujonona amagezi amangu gwenkuwa fumba amazzi nga system eriyokka so seri eyasoweji fumba amazzi agwokya binika bbiri
5: oyiwemu
4: kubanga ekyo njagadde mu kiwuliri awuliriza redi yenu ya chingami na chimbumbu na ngendira wala na ngamba buli wiki sibiri oba satu aine nyumba za wapangisa kulike nyumba kuminemu ne buli wiki sibiri oba wiki emu awereza omuntu azibukula nenga azibukula muzigale azibukula muzigale na mugamba sewo mtu kumaze emitwala abiri emitwala kuminetani kolofo nyumba zino ziri 11 nenga kama kati yawayo buli nyumba buli mwezi evaka emitwala ebiri yokuzibukula
5: eh
4: oshirabye sente zo sebo zigenda mukasa sente zo zigenda nyingi era wampadde omusomo nti nabalala kyowayo gedde nabalala bakifuna buli nyumba ya sarawe veka emitwala ebiri za kuzibukula ero lugiranga ayita John nti jangu
5: mwezi bukulo
4: jangu mwezi bukulo kati bigenda kuziba ebinika bbiri wezina ayo kya masavu ago ogenda okumala omwaka mulamba n'okwate n'omulala kubanga ogenda ku openinga system yonna ya eva kufumbiro netwala amazi ago munabamu nga mugenda okulya emmere n'ag'ekinaabiro. Kakati amasavu ago we gabeera nga gali gokka ne mu pipe eri ennene gakwatira ddala nnyo katona zibukula waleetayo mpiira ziri eziyitamu zigenda zigasindika katekate engeri gy'amanyi no mulimu ogwo gwa buli mwezi aleeta kapiira k'amazzi kapii kebayita pii akabulaaka kayita mu yinki emu oba yinki emu n'ekitundu ne kajjako olusavusavu olwo ne kakubamu akatuli kaako
5: kokka
4: eno gali n'ekala n'abanja abiri luli olusavusavu olusigaddewo lugenda kutandikira k'amalala okuwera kati yangambye bwe tulwawo nga tetumuyise abasirikale batandika okuvaayo n'ennyangwa n'enkola ki kumba abasirikale basangawo obuvundu buli obuluddewo ennyo abasirikale bwe tebalina kuva wansi eri nga batambula ne bajja jjukira ne byano byavunda dda
5: ne batuuka waggulu
4: kati nedda wano we waavunda
5: wano wasuukirwaniwoleyo
4: kubanga ye sisitimu ye yajawula etwala mu sokpiti butereevu n'ebino bigenda mu septic tanka butereevu kati sisitimu ye nejja neevunda mu ngeri eyo kitegeeza nti ekyo n'abalala bakifuna naye namugambye sooka ofumba ebbinika z'amazzi nga 4-5 ekiyo gikyakwata edda n'ebbaafu giweze ogayiwemu ogenda kumala omwaka mulamba nga toyise eki muntu kuzibukula kubanga ojja kuba oyokezza amasavu gonna okuva eno waggulu nga gagenze bw'oba osobola gattawo odire gale trap eyiwe mu manual oba nti nno binikayo y'amazzi yonoofumbanga ojja giyiwanga mu bottle trap waggulu waneeyo kiwa amasovu obonabona ebutwale mu gale trap ate gatuukayo nga gwokya oba gale trap ogenda ogisaanukulire wali ku lubalaza namwe oyiwemu ebbensani y'amazzi onna oyo kyewo ate okwokya okwo mba sikwagala nnyo kugende mu septic tanka
5: kubanga basirikale
4: bali tubeetaaga abasirikale abo tubeetaaga kakati ekintu ekyo tukigasse bwe kityo twagala okubabulira sisitimu yaffe eyo nga bwerina okutambula nti njagadde nkibabuulireko olw'ensonga nti abamu mwonoona ssente pulogulaamu eno okuzimba guba mutima twagala ogiteekengako nnyo omutima ebimu bikolebwa nga gwe nyininyini osobola okugamba akukolera n'omugamba nti aa wano kolawo bw'oti ne bw'oti kubanga ffe abakubuulira ebintu bino tumala binoonyerezaako ate obumanyirivu bwabyo myaka 3.

0: Tekatekezo kujukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe kone mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu munze nawe era katukutuuseko bubaka buno
1: abaminsani nga bagenze abasiraamu nga bagamba mukomeewo ndaba mwasooka waffe nga n'abakristaayo bagamba mukomeewo mwasenguka waffe bo ne bagamba eddiini ya Katonda si y'abazungu ebeera kubanga y'abazungu twandijabulidde deni ya Katonda ndo katusigale wetuli Andrew yakagwa yalindiria nnyo obujulizi nesanyo tukira nti akawungeezi akabiri mu ttaano alabye ebibaddewo ku nkyanga abiri mu mukaaga akeera mangu mbaminsani nalukolonga neyejjusa n'asembera aba akyali mu lujja mmese ewedde anyumiriza abantu ng'abamba wabatuuse katikira kututumye yanguwako ne bamutemako omukono omumba wa bidandi n'agusiba ku lwayi nga bw'agenda aguwuba Andu yakagwa ne bamuwalula ensolo ne zimulya ne zimumalawo ng'aweza egy'obukulu 30. Andu yakagwa yemuwoleza w'abayigiriza teachers ate n'abasomesa catechists.
0: Obwo bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda. Eno ye radio 9 munyaka tonyise nyafama
2: radio ya Kelezia.

0: Piki piki yandi kuita mumia ganye jengalo.
1: Tibiari mo. Bine vya pa Omanyi
2: kuzungu.
1: Mama, ekibuzo kyo luzungu bwe kiri. Bwoyita. Kati tugenze mu Bible. Namba biri.
3: Navo okusoma kumpewo tomuwulidde ekitegeeza.
1: Ate nga asomye kumpi oli wali.
3: Era n'annyonnyola ne yeeyanjula n'okweyanjula.
1: Namba biri. Omukulu ow'emikono.
2: Tumenyere bannange.
1: Tumenyere abavujjirizi bana abakabinkano kakati kisi.
4: Kuliko Marianum Press ekisubi, kuliko Saint Benedict, kuliko Nancy Stella, nekubeerako ne Saint Charles Rwanga ekibiri.
0: Piki piki yandi kuyita mu myanganya gy'engalo.
3: Amanyi lwacho kigudde. Tetuyina Saint Benedict. Eri Saint John the Baptist Primary Teachers Institute.
1: Bwacho piki natajikwatako?
3: Natajikwatako.
1: Aya. Naecho tekigana mtu kwegirayo. Tusimbudde nambe. Sawulo bwe yasituka okugenda mu ddungu Yezefu okunoonya Dawudi. Alina abasajja abayisirayiri abalondo be yagenda nabo bali bameka
5: abasajja abo bali batano
0: piki piki yandi kuyita mu myanganya gy'engalo
2: bali asatu.
1: Namba emu ekibuzo ekyokubiri. Mu vanjiri ya Luka tusomanga Yesu agamba abayigirizwa be okwagala n'okusabira abantu ab'enjawulo. Tumenyere ku biti by'abantu abo.
5: Mulimu abannamwandu, mulimu abankuseere n'abantu ng'abasamaliya abatali baggwanga lyabo.
0: Piki piki yandi kuyita mu myanganya gy'engalo.
1: Ow'emukono omulonda, kiki bino temwaliyo? Mwakoze mutya? Kale n'ekyo tekigaana. Namba bi bino bibyo.
2: Mwe ansa aleme ngamba nti benjogedde baalimu.
1: Okay. Namba emu aboogerwako oba be tubadde tusubira obeere ng'otumenyera.
2: Mulimu abalabe baabwe tekisooka. Mulimu abo abakyaye n'ababayigganya be yayogerako awo.
1: Kale namba bbiri. Mu budde obwo malayika Mikayiri aliyimirira omukungu omukulu. Oya yogeddwako alina obuvunaanyizibwa bwaweebwa mu kitabo kya Danieli omulanzi. Ontegedde bulungi? Nkuddiramu? Mu budde obwo malayika Mikayiri aliyimirira omukungu omukulu. Oya yogeddwako alina obuvunaanyizibwa bwaweebwa mu kitabo kya Danieli omulanzi. Obuvunaanyizibwa obwo bwo tubuulira.
4: Atuyamba okulwana entalo n'amasitaani.
3: Yongera ku ddoboozi lyo ng'oli mu kumuzinda atoyogerera eri waalirya.
4: Malayika Mikayiri atuyamba okulwana entalo n'amasitaani.
2: Kitegeeza nti oyinza mufunza otya?
1: Kigambo nga kimu?
4: Ye mulwanyi w'entalo.
2: Oba mukulu.
0: Piki piki ogikutte ku luwagi.
1: Na kino kikyo namba bbiri. Yesu ng'ali ku lusozi n'abayigirizwa be Petro, Yakobo ne Yowaana we yafukira obulala. Waliwo ekintu ekirala ekyabaawo bonna ne basamaalirira. Ntegedde bulungi? Yezu ngali kulusozi na bayigirizwabe Petro, Yakobo ne Yohana we yafukira obulala. Waliwo ekintu ekirala ekyabaawo bano ne basamalirira. Ekyo ekyabaawo ky'oba otubuulira.
4: Engoye ze zaayakaayakana n'ekire kugamba engoye ze zaayakaayakana nga zimusomasanyu. Saba kutereza.
3: Kali tereza yangu.
4: Kwe gambe chile. Engweze za ya kaya kana. Nezibiranga omuzira. Ne chile. Chajia ni chibabu utikirolu vanyuma Petro na agama tuzimbiwa na insisi la sato.
2: Hero, vyo nami tufe. Hero, hero, hawa waleocha tubande.
0: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
2: Si watu ba minechila. Edobo zeri hapa mkuru. Niriku hakasa. Chani ani?
4: Tunemwana wangu nesu.
2: Choku bini, Musa ni eria. Abala vikombudu. Nachusi awasamari. Baba alite baba su.
1: Awafu.
2: Chabala ganti wanubaha kwa lajini.
1: Jebali. Yes. Namba emu tugenze byafayo byekerezia. Mu byafayo byekerezia. Kasita papa alondo omuntu okubeera omubaka we. Alinyisibwa eddaala. Ontegedde bulungi nnyo?
2: Naye twagala kwogera bannaye.
3: Tonyeenya mutwe.
2: Abawulira ku mpewo tebalaba anyeenya mutwe. Baagala ddoboozi. In fact, ekyo kisazaako n'obubonero. Yogera.
1: Mu byafayo byekerezia. Kasita papa alondo omuntu okubeera omubaka we. Alinyisibwa eddaala. Abaffe ddaala ki eryo?
5: Afuuka Ssaabasumba.
0: Pichi pichi, ogikutte ku luwagi.
1: Kiwa kirimu Maria Goretti. Tuwa amanyaga abepiskoopi ababiri abazikibwa mu kereziya eviira Maria.
5: Asooka ye mwepiskoopi Sitenseera. Owookubiri omwepiskoopi Kivumbi Ddungu.
0: Pichi pichi, ogikutte ku luwagi.
2: Ekyo kisazaako obubonero omuntu okubanga eroju ne bw'otagusika
3: gwekozesa kutoboozi
2: lye. Gwe weebiyita oyogera weebiyita.
1: Nange ngenda kutandika
5: okumusaba kunsonyiwa ssebo.
2: Yogera nnyo.
1: Okwebiyita.
2: Nange ngenda
1: kutandika okwebiyita.
2: Eyo ng'obalagira ewaka awo. Bw'oyogera.
3: Kati tugende maaso.
1: Namba bbiri. Tuli mu byafaayo by'ekereziya. Robert Cardinal Sarah. Ye yasuumusa munyonyo okutuuka ku ddala lya Maina Basilica. Ku lwa Paapa. Ate ani eyakola ogw'okulinnyisa Namugongo ku ddala eryo?

0: Kino mnyakita nzenya from Radio Sapiencia, inkluze ya magazi, insulo ya muziki na hivye mizanyo. Wabale kuuliriza, yonajyo sinzi lukutuliza mkuwano, kansubile ntibitambula burungi. Haba chakola, mbagaliza bigende burungi. Haba nyuse, nga muri mujamu, na inga mgena muuliriza, kujange Ezefu Mubiru, Director St. Mary's Junior School, Kambeka Kirinchi, manyo tuuliriza, mkwagaliza kaungeza karungi. Atena mwenabali mngendo kubangu, abatambula. Kajamu kakute note kakaka binka no kakatikisi munange lero yidi neto rooza antibo na munange jamu jari Lilian jamu mwari ngo yagalo kaka santi jamu mwari kirire gende machindi okirire audechi buyolabe kati uyo si jamu aha anagami mwebali kubinka na vanafe muongire mwamanyi kubanga kati bikalubamu atera muulize ne Radio Sapiencia mchala Pauline Nanscom kale Pauline weba likuuliriza abakulu bano ndozo mulamuzi kadde kano
1: gundi tumweba za nayi auliriza ate bidaba bidaba
0: aha
1: bali electronics
0: okay
2: akabomba ne bali
0: kale
2: kati ya tugamba byambaka
1: Ayaliya kapeche.
2: Na ino kuba kumbaga ya bali.
0: Oh why? Kila bikalili ya nyakutia. Alabika yakutia. Simanyo be yakutia kubya kunyoba byakulya. Ya
2: jeti ya kuba sola
1: kana. Kale. Bali weba
0: de. Omukuru Benjamin Sentongo dai bali kuulitisa. Na mwana. Kati banange.
1: Neru tawa ya Lawrence.
0: Okay.
1: Kali. Ya Lawrence yo no mbeje za muzanga.
0: Okay.
1: Kali. Tusoka tufanye kibuzo cha gumu.
2: Tusoka
0: na ku balancing ogurungi. Tu balancing boat.
2: Right. Mukuru, ekibuzo kye kya lita je kyasigalite.
3: Nnyo.
2: Kasubiro kyetegekedde.
3: Nnyo.
2: Obudde bw'omwaka obwekerezia. Bukomekerezebwa ku lunaku ki?
3: Obudde bw'omwaka obwekerezia bukomekerezebwa ku Sunday ya Yesu Kabaka.
4: Pichi pichi ogikutte ku waji.
0: Ndozo mazo bigata.
1: Kakati tuwa kabuza bibuzo munana munana eri buli muntu in fact biba muenda otuga tako na eva muempe
2: yes
1: ba muempe buli omu ya mugudde oyo obubonero bunane bugenda nga tonna buzima kirala yes kakati eno mukyala wamala yakanukula ebibuzo bina ebina biganye kati obubonero 16 butujja ko obuna buli obwaganya sigaza 12
0: okay
1: kakati neo no kwa mungu uze bibuzo bie Alex yanuku deko bitanu ebisa kibigani webugo baabili utujia kogo nasi gaza kumi na mkaga
4: ujari mkabinka nukakati kisimo
2: netu sigaza yo bibili webo ni romunana omuntu achasa ulo kuluanira wano atena itao tugenza mkati kisimo mchala wa mala vino bibisemba yo Simoni owe sireni yetikira kwa Yesu omusalaba kitundu kya kumeka mukubo lyo omusalaba
5: kitundu kya 12
0: kitundu kya kumeka
5: kya 10
4: Pichi pichi yandi kuita momi aganya jengalo.
0: Agenze mukapade.
3: Ndasebo.
0: Agenze mukapade kakabeti.
2: Kale tuwunzikana kino mishala wa mala. Tujikize ebitundu bibiri byokka. Mutugabanira, mututabaganira ne bantu bannaffe ate ne Katonda waffe nga tuli mu misa. Zenkute.
5: Waliwo ekitundu eky'okwagaliziganya emirembe. Waliwo n'ekitundu eky'okutuwa omukisa. N'ekya Eukaristiya.
1: Eukaristiya ekujje.
2: Olula.
4: Pichi pichi ogikutte ku waji.
2: nga tuwunzika mwami Alex
3: enyo
2: katikese
3: enyo
2: ebiragiro bya Katonda tuwe miteke ebiri muyinzo okubiteka
3: ebiragano ebiragiro bya Katonda tuina ebiragiro bya Katonda ebitu enkolagana ne Katonda yenyini ate ne ebitu enkolagana ne bantu bannabwe.
4: Piki piki ojikute kuwaji
2: kichina uliriza ulonji
3: enyo
2: chirimu ulufuti futi lutone tono tuwenja ulo wakati wa Requiem Mass ne Memorial Mass.
3: Requiem Mass ye mise somewa ngomufuta nazikibwa ate Memorial Mass ye yosomewa okujukira obulamu bw'omugenzi.
4: Fiji fiji, ojikute kuwaji.
6: Ojari mukabinka nukakati kisimo.

0: Oluvanyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulama gw'omwaka guno nga 3 June Namugongo olw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka z'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe kone mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe, era katukutuuseeko obubaka buno.
1: Konza kakonza omusoga nyina bambi n'okutuusa kati situmumanyi. Muntalo yanyagibwa omusajja Kasoma Tegusaaga Bruce. Tegusaaga yamusiiga mu lubiri lwa Kabaka Muteesa omberebere, yakolanga mu lubiri olw'omunda ng'alabirwa Yosefu Mukasabali ku ddembe, era yasooka okumusomesa ettiini. Gonzaga yali munyiikivu, Gonzaga yalina okukkiriza, Gonzaga ng'amanyi okwefiisa, Gonzaga ng'amanyi okwerolereza. Ha! Yabatizibwa nga 17 November 1985. Ennaku bbiri nga ze ziyiseewo balumulwoka nga Yosefu Mukasabali ku ddembe mukama waabwe amaze okuttibwa. Kwe kutuumibwa erya Gonzaga ku olwo. Olumu omumbejja yeegwanyiza munne wa Gonza gwe bayitanga Namulabira, gwe yali asomesa eddiini. Namulabira n'agamba nti olimbye, sikukwana. Omumbejja kwe kumuwaayiriza nakanogenda ŋŋaana. Kali Gonzaga kwe kwegayirira amabuzi, mabuzi yakulyanga ekkomera ery'ekimbaale. Kimwe kifo kya Namulabira emirundi egimu mbadde nsaba nze mbeere mu kifo kyebonereze nga nze ono agenda asome eddiini. Era yamubonerezanga nnyo. Kibooko ziyandikubye oli nga Gonzaga amukuba mpozi emirundi esatu okusingawo.
0: Obwo bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
2: 94.4 FM Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
0: Fuji ndamunyaka tunyese nyafama.

0: Noti musamfu tano bili, munana muenda musamfu, mukage mu munana. Plus bili tano mukaga, bili noti noti, muenda bili munana, nya bili noti. Oba, plus bili tano mukaga, musamfu mukaga mukaga, mukage muemu, mukaga noti noti. Oba tutukirile kumukutugwa fe, ugwa www.radiosapiencia.com. Jangola ngena faba Radio Sapiencia, toje kwejusa.
1: Bino byo subidwa mu program sagala galamide.
2: Salongo John Senkubuge owebulenga ku lugudo lw'emitiyana. Ekitiibwa kyobwa Salongo akiwomeddwa mu emyezi etaano gyokka. Oluvannyuma lwa DNA gye bakoze ku balongo okuvaayo ng'eraga nti tabalinaako kakwati.
3: Abaali mu kyalonga bamala abalongo.
1: Embuusi.
4: Ebisiraani nga byakukedde olinnyirira maama Kadaaga nga tomanyi nti ate ayinza okukununula gye bujja. Ebisiraani nga byakedde. Nyongere kizambe
2: ngenda leta nzizirize. Nga byakedde.
4: Ebisiraani nga byakedde. Ebisiraani nga byakedde. Ofuna ofuna.
1: Umuziki omutekete kwa bulungi. Embosi, ensonge zikwata ku muntu wa bulijjo. Monday to Friday, okuva ku ssaawa emu okumaze okutuusa ku ssaawa emu
5: ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
6: Leero ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'okutaano, nnyaffe Ekereziya atuwa omutuukirivu Ssaabasumba Agustino ow'e Canterbury era amanyiddwa ng'omutume w'Abangereza. Olunaku lw'obuzaale bwe n'omwaka tebimanyiddwa newankubadde yazaalibwa mu Roma mu kyasa eky'omukaaga era kigambibwa nti yali ava mu maka ag'ekikungu mu kyasa eky'omukaaga. Agustino yali mumonko omubenedictino mu Roma okutuusa mu mwaka gwa 595. Omutuukirivu Papa Grigori yamulonda okukulembera mu ekibiina ky'abamisani abaali bakunukkiriza mu 40 okubuulira ekigambo kya Katonda mu Bungereza. Mu mwaka gwa 597 Agustino yatuzibwa nga Ssaabasumba wa Canterbury era yakyusa Kabaka Ethelbert owe Kent n'abantu 10 abaali baweereza Kabaka ono ne bafuulibwa Abakatoliki. Agustino ono yazimba lutikko eyasooka mu Canterbury. Agustino yafanga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa Luka Agamwena era yasiimibwa okuba omutuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Omutuukirivu Agustino ow'e Canterbury yawolereza Bungereza abaminsane n'abakyuka okufuuka Abakatoliki. Era ku lunaku luno tujjukirirako omutuukirivu Julius omunamaje. Julius yazaalibwa mu maka makafiiri ddala. Olunaku lwe yakyuka okufuuka Omukatoliki terumanyiddwa wabula nga yakyukira mu biseera ng'aweereza mu magye ga Roma. Yaweereza mu magye okumala emyaka 27 era nga gino yagimalako nga mukatoliki ddala. Mu mwaka gwa 34 Julius yafa era yatemwako mutwe ng'okugaana okusinza baalubaale ba Roma kyekyamutisa era yafa bujulizi. Julius yasiimibwa okuba omutuukirivu era omujulizi oluvannyuma nga yaakafa. Omutuukirivu era omujulizi Julius yawolereza abatuukirivu b'amagye. Agustino we Canterbury omutuukirivu n'omujulizi Julius omutuukirivu mutusabire.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidisa.
7: Kale bwe bambu yasaatuula ng'omanya nti olwali lwatyagiri olwono lubalumbe. Mutaayi wange oyogedde kituufu nnyo nti namunyeenye ne ssemukkuto byombiri bibeera biwuka. Kale mutaka nsizitonga buzito nze ntandise okulanya. Kakati ntera nnyo okuyira abantu nga mugamba nti ebyokola bya kimpatiira nga nno mutegeeza nti bya mangu era tebiyise mu mitendera emituufu. Naye kimpatiira y'emmere esookera ddala nyazaala gy'afumbira mukamu mwana nga kyajjatuuke mu bufumbo. Emmere eyo eyitibwa ekimpatiira era ebeera ya mangu tetera na kujja bulungi. Ebeera ya lukolakola yeeyitibwa ekimpatiira.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidisa. Awajubisa
8: Oluvanyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulama gw'omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe kone mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe, era katukutuuseeko obubaka buno.
9: Be bajulizi baffe 2 mu 2 abafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1887. Abajulizi ba Uganda 2 mu 2 balangibwa Papa Paulo VI nga 18 Oktoba 1964 e Roma. Kali mu 1969 n'abiteekamu engatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 July 1969 atuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusito n'atuwa n'abepiskopi mubiri Bishop Baharagate, mubiri omugenzi Bishop Magambo, mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abava mu mawanga amalala nga 1 Agusito Kololo. Ate nga 2 Agusito 1969 ng'ayimbira ekitambiro kya misa e Namugongo ku Kayanja ye Papa Paulo VI.
8: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
10: Weewaawo, kituufu ddala aye obubaka obutubwetaagira ddala naddala mu kiseera kino. Bwe tuba nga tetugenda genda Namugongo, bannange mwongere ne bwe tuba tugenda genda era mwongere okutegeera bikwata ku bajulizi abatuukirivu bannayuganda obaava mu Uganda. Ekirungi nti wano ku Sapiensa tukuwa obudde, tubiwa obudde abantu mubiwulirize, mubigoberere ate era mubitwale nga bikulu nnyo nnyini ddala. Tukyagenda maaso ne programu yaffe eya leero ate kye mulina okumanya nti Padasubunya pozi otyo padasubunya tulinayo Father Father tulinayo Father Beni Father Beni Mugerwa kubanga Father Ben Mugerwa National Youth Chaplain alina obubaka naye tukyalinawo Father Ssebunyono nabadde njagala ayongere okutubuulira
11: amanyiko mulimu gye nkola wano sobole okufuna okubanga tutambula ne sipiidi ate esingawo ate mu budde obutali bwewala tutaffe Ssaabasumba ye muteesiteesi omukulu w'omukolo guno era ajja tukwasa anaamumyuka muteekateeka eno tusobole okubanga tutambulira wamu olw'omukolo guno. Nga sinagenda wa Ssaabasumba ayogedde ku kitongole ekyabayizi avubuka abali mu masomero Ssaabasumba bali mu holide tusobodde kubaleeta naye bakiikiriddwa mukadde waffe akuli ekitongole ky'amasomero n'ebyenjigiriza mu Kampala Diocese Father Dr. Nicholas Kiruma Ssebo tukwaniriza nnyo era ne battiimu eno yonna tugumu ku mirimu gyekola tusiba mu masomero nga tuwa ensirika nga tubateekateeka bajja eno mu kibiina kino eky'abavubuka nga bamaze okusoma. Ssebo tukwebaza nnyo n'obuwagizi bwonna. Omukolo guno bangambye nsiga ekifaananyi ekyawamu nga bwe gunaatambula tutambula nga tutunulidde destiny ya National Youth Convention. Tujiyita convention nga Ssaabasumba bw'agambye nti nsisinkano. It's an encounter between the youth and their God. Muvubuka nsisinkana Katonda. The first stop. It's also an encounter between the youth and his church. Abantu batera okugamba nti Kereziya Katolika nkadde. Naye si nkadde mu myaka. Nkadde mu kuba nti mu myaka ebaddewo yennansangwa naye ate nga nto mu face. It's a youthful, the youngest church era the biggest population mchikubile kwa mungalu uvoli muto uvubuka erechi muku kumakuru go kukunaruno is to make a national statement that we are Catholic, we are youth. Sawa sumba, agesa zali negundi vaina haka imba mkade father mkwa ya kia tuimbiranga achali chaplaini wa Uganda baya umule masaka bwende baka sigaza na hivu liwa tukungana tukwa imbira wa munavo tuliba vubuka tuliba lamazi ewa chitafe yoje tulaga laga sebo atuwa gazachimu kumugo verera gatukole o tuli tuli laganja li mvubuka o tuli balamazi ewa chitafe yo jetula jetula gasebo atuwa gazachimu kumugo verera gatukole vyo vyatu emiaka jie chito tetumanyi binji kulembera fetu goberete

0: Oyes, wabari nyo gwena jie kumiteko chenda mnya kutonyeze nya Radio Sapientia. Echiro echo na kuruwa hilo ngabuli jo kabira katimba kabia mizanyo. Yenze pande siluma gombebez ukubira nga kutamza. Tugenda kubira nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubira musambo gwe chiro. Era wenyini wenjo kubira nga kutera. Atolo program damwe subi eberenge jia. Ekuongereyo mchiro ngabu jokwirange tambla ziweze muenda ezagaita kusawa omukaga ogwechiro echiona kulwalero bwetu tugendo kupirange tambla ne 22 bet gulao account osobola kupirange siwani 22 bet changunyo kupirange gulao account gina msimu yo uogenda ku internet ojia kuteka 22bet.ug website ya fe jakupira ngejao kusemu yo gende wali chigambo register chini game juza mbi bakusaba kuli amanya go nini namba yo e namba ye sim kati wali awagenda promo code jakupira ngotekao akatimba awagenda promo code jakupira ngotekao akatimba then nyiga mu chigambo register wajia kupira nga wega takutentu beti, ensonga zona ziberenga zitambula. Atena weza apiri mwetando kiziba kupira ngo siba, chokana wa siba, bera ngo siba nubunanyi ziba. Asiba, bera ngo siba nubunanyi ziba, tuberenga tambula kusaidi yeyo. Mipira minji, kwa geze kutentu beti, yosobola kupira ngo teka mwaka simbi, abazanya virtual games kweziri, atezi gabira dalaka sente, virtual games wali kutwen 2 bet zigabira dala kasente nulecho oyino kubera ngo ogoberera nubera mumbera jo ino kubera ngo tambuza ku side yeyo nulecho bwetu tugenda kubera nga tambla 22 bet abasiba ku kadi wanyi mbade nyino mpya gwenetegereza wano ogwa Spain ogwa bachara guwa demo red card, guwe de biri biri. Kati ngangamba, omwane ya kute red card mwago mpira. Habari musende. Omwane ya kute red card mwago mpira, habari musende. Habari genda kupere nga wangu laka sende. Kakati, kutwentu beti, osobola kupere ngo siba kadi, either red card, oba yellow card, no gamanti, buja kubira mu red card bweja obira uli akasimbi asobola kubira nga ugama anti temuja kubira mu card weziti temuja kubira mu red card au irobira uli asende nerero minje yirimu card emyufu ataba bali mu card emyufu biri kakati bwetu 22 bet wetambula kasobira ngo sipana vunanyizwa bacho games nkugambye zigaba kiralu tugenda kupira nga tuchikuba paka kuita World Cup yetugenda kupira nga tuyingira omwezi ogujja tuberenga tuli ya kusente wegula o account oberengo kitambuza ngogina musimu yo ogenda ku internet kastotecam 22bet.ug website ya fene berange jao kusimu yo gende wali ekigambo register chinyi game jusambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kupira ngo tekao akatimba awagenda promo code kasito tekao akatimba au ngobe bira mumbera yona ngabo ino kupira ngo tambla n 22 bet kupira ngo tukitambuza ku side yeyo mipira mingi ejizanyidwa unako lwaero wabadeyo UEFA Conference League final Crystal Palace ngabatunga ne timu ya Rayo Vallecano okuva mu gwanga lya Spain Crystal Palace wangu daka pira igoli wa demu kubwerele hawa angereza tiba tuwale vikopo vyo na omusambi aitiwa Jean Philippe Mateta ya tebe de timu ya Crystal Palace nga wakuba rivali kano igoli wa demu kubwerele ompiro wakone guwa Crystal Palace wakubwere ange wangu de ligi wangu de conference league kiwa kitegeeza Aston Villa yawangula Europa League Crystal Palace yawangude Conference League weekend tulinda agenda okwangula Champions League. Kati abasajja balabika nga bapise. Abasajja balabika nga bapise. Abangereza bulaka bagala buli kimu kubeera nga bakyezza. Crystal Palace yawangudde Conference League. Aston Villa yawangudde empaka eza Europa League weekend yawedde oba mu week ewedde. Then weekend eno gye tugendamu mwe tulina final ya Champions League. Arsenal nga bazanya club ya PSG. Kati nawo tugenda kubeera nga tulinda tulabe ani agenda okubeera nga awangula final eyo. Naye Abangereza sofa ebikopo ebibiri, sofa so good, bakyabinywezezza mu mbeera nga bwetambula ku side eyo. Nolwekyo bwetyo bigenda okubeera nga bitambula. Wali mu ggwanga erya Italy, ttiimu ya Catania bakubye Ascoli egoli zibadde 2-1. Catania bamu awangudde omupiira. Then Espanyol eyabakyala bakoze amalya ga 2-2 gwedde 2-2 bwe yagusibye. Mu ggwanga erya wali mu international friendly, ttiimu y'eggwanga erya India bakubiddwa Jamaica egoli zibadde 2-0. Kati mu ggwanga erya Iceland ngenda kubeera nga mbayisaayo nga mbabuulira n'emipiira gye tuwagabye butyabi bye gitambudde bwe yagisibye. Kubanga abaana b'oggolo baziteebye. Abaana mu Iceland z'oggolo zinywedde. Kale ngenda kubeera nga nzijankubuulire butyabi bitambudde ku saidi eyo. Njagala gwena agenda kukodi ombebezi obeere ng'ofuna ku mipiira ogende ku 22 bet obeere ng'osiba. Kasita obeera ng'onyiga 6217634#. Olina okubeera ng'oyita awo. Ojja kunyiga 6217634#. Ntaddeyo lisiiti 2 ekiro ky'olunaku olwayiro, lisiiti 2. Ezo lisiiti 2 njagala buli awuliriza omubebezi nga bwe tujja mwezo zenaku wadde akawungeezi. Njagala buli awuliriza omubebezi abeere nga afuna lisiiti ezo 2 agende wali 22 beti abeere nga asiba. Njagasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ngoweza 2-5 okudda aggulu tubeere nga tubebbera mpola mpola ku 6217634#. Ntaddeyo lisiiti 2 oliwana ngambo mbebe ziri ze ziriwo ezo. Ntaddeyo lisiiti 2 ku doketi. Lisiiti esooka ye Alibad egenda kubeera ng'ezannya ekiro ky'olunaku olwaleero. Eyo Alibad ezannya kiro kyaleero nga bukya. Kati ntaddeyo ne akatambula kagenda kuzannya kiro kyaleero. Akatambula bugenda okugibwako ebuti eddiba nga katandise okubeera nga kazanya. Lisiiti ez'ebbiri njagala obeere ng'ozifuna ogende ku 22 bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 2-5 okiziba kubeera ng'osiba. Ezo lisiiti ebbiri Alibadi n'akatambula muganda wange genda obeere ng'ozifuna ku doketi ogende ku 22 bet tubeere nga tubebbera mpola mpola. Kasita onyiga 6217634#. Woba oyitaawo Alibadi n'akatambula bitandika kiro kyaleero. Ze lisiiti 2 eziri ku doketi zijjeeyo kati genda ku 22 bet obeere ng'osiba. Kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa tubeere nga tutambula mpola ku 6217634#. Ojja okubeera ng'oyita ojja kunyiga 6217634#. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 2-5 okiziba kubeera ng'osiba. Tubebbere Alibadi gyentadde ku doketi then ne odi ne akatambula byonna bitandika kiro kyaleero genda obeere ng'obifuna. Tubeere nga tubebbera twesiba ssente ya bizibu. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 2-5 okiziba kubeera ng'osiba ojja kunyiga 6217 bisatu mwenye hash. Wobo itao. Nyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo ita. Gambie. Ntadeyo. Alibari ya genda kupira ngezanya kumacha. Then na akatambula. Akatambula kutandika chilo chalu na kuru aliru. Kusawa mwenda. Ngabucha. Genda kukodi obirengo funa. Akatambula kugenda kutuintu beti obirengo siwa. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atana wese abiri mweta ntukizi wa kupera ngo siwa. Uja kunyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hashi. Tujeyo akatambula ne alebadi zeli siti bile zili kudoketi. Gweteka mwa kemfisi, tuberenga tambula mpola mpola. Kusita, bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itao. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Oberengo funa kumpira. Gena kutuentu beti oberengo siba. Bobo siba siba na bubunanyi siba. Atana wisa habiri mweta ntokizi wa kupira ngo siba. Tubebele, tubebele, tubebele. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Katupeko mbu waka buno, then is je, tugende mshitundo echo kwele echa katimba, akebye mizanyo echiro echa aliru. Mama tushikuge aloka aloka
1: Erini mteli kwa yo, teli kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo jumilo vya meza nyo, awatali komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisa cho, nevacho sports za 22bet, nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buliruzanya, guba mukisa mpia kwa kuangula, toli inda, wewandi sekati, wegata kubinyumu ya 22bet.ug, betting wabulabe ilio wongo, betting anogwe gendeliza, wabamiaka habili mwetano, no kute waguru.
2: Aloka aloke! Fetching the money, I got to use in your farm.

0: Ayi Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akola essaakalamentu lya Wukalisitiya. Yesu, tuwa omukkiriza nti oli naffe mutabere na nkulu omwekereziya zaffe. Tuwa okwagala ennyo n'okujjumbira ng'okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwo mu Wukalisitiya nga tusaanidde. Anti watugamba nti ali omubiri gwo era n'anywa omusaayi gwo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Yesu, sigala naffe bulijjo, kuba ggwe kkubo era ggwe bulamu. Tweyongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 2:22.